0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu.

wa bie na afi wa start e kenkan na sa ya kamu nyina abo mu a scripture challenge no mubetimi edi insorin sorin bi edi

0: Enti me yen cross you over na yen ko entempana yen ko Dr. Father Abraham Honum. Father Abraham Herbal and Spiritual Hospital. Papa yen mo akwa ba de ba dum 106.3 FM. Father Mr. Dan Hooker kra mai. Hello. Nkomo no de oyɛ den ahoma no yɛ den yɛ bɛ di nkomo
1: ɔbɛhɛ na homa na mayɛ na Fada Abraham Herbal and Spiritual Hospital nka mɛkyia atiefo a ɛtie dɔnhwee mu na yasoɛ na ɛba no honhom mu haw anaasɛ hona mu haw na wode w'ani twɛn yasoɛ wa kɔfa bae ɛyɛ Professor Dr. Fada Abraham na mebɛnam ne so na yagyew na yɛbɛte ne tɛ ama wo yɛkyi akwan no ɛwɔ Achimota ɔfankɔl barrier asofa Star Oil Filling Station ɛhɔ na yasoɛ wɔ ɛyɛ Fada Abraham Herbal and Spiritual Hospital nti numbers are offer out the bus here no 0244 371695 and answer 0559 114122 0559 114122 numbers here numbers are offer out the bus Asieho, yes. Enti ebano se wechinchin abra bese wechinchin abra na unu fe Fada Abraham Herbal and Spiritual Hospital. And toti yankadia na apomudin kweji edi ahai ene sa jabwe sa na humu ha unso na onde ba numero umu.
0: Yeah. Yeah, yeah, Fada Betty yanka. Fada, hello, Adam. Hello, Fada.
2: Fada, me talk,
0: Papa. Aha, aha. Afi, ma yendin komo, they say de emuda ho, Adam 106.3 ni. Fada, ene, nkomo ben, ene, ewo ho.
2: Yo. Ede, jake, si emao. Mba, kupe.
0: Mene, we, ti, funi, na, ya, jewo, so. No, kre.
2: Ene, mi, kasafa, anan, se, dokono. Anan, se, dokono, ni, duya, na, habay, ena, si, intini. Nigeria na haban na fie ntini ya haban bia nipa dodo na etim ni na anu na na ho ode ni juma edie no eno ne asem na aka no ya juma bebre ana se dokun edi juma die bebre ankasa so obi nipa bi ne mo akwan a ebeboa ne yie na meden cha kase efu Fada Abraham Herbal and Spiritual Hospital tie for the other function is to say, Joda could see Kosida, the year Juma. A Joda, a Kosi Kosida, Yedma, Ehuma, Nafe, Unamia, Yedia, Hawn, what a bed dying, Susua, Yamia Faso, Ajo. Upon within pa, the so be so yare, not to make that name you make. And if upon a kind of coma, Antony, na a modern or dear, a baby, Papo, Edia. Na ye number o de ba ya share ya ebeboa ye number o de ba ya share ya ebeboa eye 0244 0244 371695 0244 371695 ye kasafa announce document na yare a eye kokobu obu ha wo se ne kokobu epie ifadodo na eti a obu wo se ne kokko okujane na ne yam sise no bebre ko toleta sebe na omuyam sise mu gos okwa na ne kokobu epie eye one of the best medicina ebini ho eye very good pa ni pa kono ntete anas dokono anopa ne dia na haban asientre obi a oni mo bi okokobu osu ana se okotoleta mo jankoa nti amo bu ha aduane no wakire ne ho aduane because odidi obekotolet nti na aduane nti ndi bibre kokobu da itakonkopa na se haban no ne dia na sentre ana haban no na onu ani ni na onwa nini na adia odebe ka ho aye black pepper black pepper aya na ta black pepper na meka no etse senia ayi Black pepper kakra na eni pako na odi akan ya bi ameke ni e sasa ya bi ni mi a obi a chicken pot se si no na oni pedua bi bi si wa na pai na fe ohunya tun go ni pedua mu obi a bi si no hono ana no bi tigu ni pedua na on pen onu a ahaban helps ya makan black pepper ne pe eno di beguso na wano anom obi a okotoleta moja ana sa ne kokobo epie ana se ni pakun odun so muja nankasankasa dun so muja no pese sabe ne sunta omomodia enwa remedia machirin afi obi a sabe kafra doctor dem panye ti susu was no high syphilis o syphilis no bebi adu ne yeje ne ho enje nti ato no nyankopon ti doctor for dem panye ti susu nso still o syphilis no enko no obi nkope anansi doctor no na ye ka ho asem na haban ni dia ne na sinkini no mpeni ni na obepeni mensani ni na na fodi nya media ne bena kakra aka ho sa se flesini ni ya afie ebetu kura obi o pressure bia onkope anase edoku ahaban no eno afie ntiri nka ho eya haban no eno befa ene mango ahaban eno befa na wanoa ogie aye adwuma no no ato bi adonges yesi na harawa esei yesi ni liver no srade aba ho anasa ho anasei pronti ne ni nia yelo ne fuadoa oni ogifo bia wo baabiya biem onkope gwaba ahaban no fanka anante dokuno ho na afi onye enu anase betu obi a wo severe typhoid bosum yesa bia na bosum bia yesi o typhoid pie obi a typhoid wo ho pa ehi hu pa afon typhoid mu ebe ni pe bi so efon won a bit of a obi a owo cancer o se cancer no enko fa da ebra ma ha na meto nntia wo awo cancer bia akope kwadu afie ntini kwadu ntini no kwadu bia na sha afie no kwadu ni dia no ko wawa bi fa beka anase doko no ho na pa alugutu awa ha ban na fa eka ho na no a enom eno de black pepper ni anka twade e beguso e na hwentia black pepper na anka twade wo di ni nia e beguso na black pepper na meka na obi aye ni na obi awo cancer onu anya mechire ni ofe wu owa de bia na dando so mu fene se ni tira si ni a ye hohoa ahohoa ofe se nu kwa nu enu nku anum ene asante jene nu enu nku anum ene asante jene ohoa ni ni a ebeko afe obi awo heavy blood pressure pa o pressure ni bibi edu no atunu nyankopon obi a wo pressure serious one pressure no medical ka se fa amango ahaban e kan na eno a na pressure no e be ko kra e ma ebim wo akoko e ha obi a tie ni fa debra na e kasa no wo akoko bi a ha wo pese koko na sentu a eno de obepe ahaban no ni bia ne na sentire ni na so utu bibi a na se doko utu a sie na etwetwem ano a wo no a ye fra edie bi se koko bia ye koko na ye ya on ye on kudie bi efe se koko bia wanye bia fa bema ana se different shi na mesa ne bena fa ka ho no anom koko ana pals bia e ha onipa bia wutie me no ni mi nara e be firi onipa bia mu ama no akwa wo be dwe ho a e be bo won ti asiye so kura e ye very good papa afi obi a obowa ọgbọwa ene adiade no ni ni na soso ebe ma saa yare no onu anuma ewe ni nia obi all lungs problem bi na TB anata won fi oya anata won fi no ohumi a how to so bi a osebi onu so no odi anu anum o lungs ne ha anu anum wo asthma no anum wo cold no anum wo betimi kura no mu amu asthma ni cold ni sa anu anuma onu a pe sebi a obenum si nken na nia onuma enye ye ni fa yi fantuma kuro ho na fa hwegu tsho na fantuma kuro na epuko mu puko musa eno anono okubu opuko muna wia acha ye 10-15 minutes code na how ni de gai na kai sai mu code won won na obepu nge obepu afa ayi atanti je ne no ebi eka ho na epu ekom mini na eso ebeka wonu anso abeti mi so e de eguso obi o joint pain biara obefa ene nyame dua no anoa ene nyame dua ene anoa wa poso obu a wudu nti ama ukotodwi eha o papa papa wonam dua twetwan e wa poso anasa oda ati atata na wa poso hono obi a wa poso e hono no se ni pa ko no soso no mesre na mesre no ompe eye bemadua ne bena ena anante dokono nompe bofra habanya air dry bofra habanya air dry no onfa nka na onwa bibia beko afi hunam yari bibia hunam ni yari bibia obi sese kaka wewe kuro bibia hunam yari bibia eno so anante dokono no ena obete ene pepre anante dokono ena obete ene pepre ena afi nyanya ahaban na bekabu nyanya ahaban na bekabu na de anka twade eguso ana se dokro na ahaban nyanya ahaban ena afi eye anka twade ena pepre wa wo hunam yade biara a ya wo ho mpania enko nsoso no otie ni amaka na nini na edeko atana se dokro na kasa no wadidi nya sa uno anu obedidi anka sa na ewia ne time for the tuni ni na se medical acre deda maybe an attack for them e betuni ni na ase kura abua nkasa nkasa afi infection sa hudu bia doctor bia ka chiro bia no omodi abeto ya kwala mo fa wo emfra onu awi afa wo efra na akwala no onu kwala betuni anu bet o de wo efra ma akwala na na abua fada ibrahim ya dwuma fi joda kwesi kwesi da mi nhu nwuma ne ka chire gana fo ni afa ahaban enya de suanse obi a osu bia tinye bia emra wu tie me a wani afi bia obi a nani afi bia ne aye krache sem bia o ma me de ahaban eno no mu ya no de awo obi bia ni mu dodo na na me ka se se won ye se we sa pompo we o sa stroke we o ye we o gi awo o kwa no wa enfeli jam for preaching da bia bia nka wo be wo se ne tie bia do wo gana foi me ka chira wo se wonu mudwe bi na hawa na wasu na ye ode me ka wasu na ye oda enye obi a na kire wa haban a na oni so akyede a na open so se wa kire mi nti na jwa ko die dufu die chee mu ode hawa ba
3: okay
2: fisho obi oni mudde fada Abraham we na kire ema ada sonko school ni yankobi na so tumi fo wo mama bubu an nsamfa nko fi obi bi a otie bi biara wo so oda diabetes wo so e kidney issue ha wo so aba ye ho ni mo wo kidney anasa oda diabetes anko no da me tonko fo ntia e san se edura ma kire no e bro mpetem san se nyame wa kye ade e nti ye de so ye man to bi a person wo to biara wo kena anopa na wo twi bo modi nya dadje mame ne bra se hunamo e sunsumo oba ko beto se damo a mete ni pano embreme se ye sokwa ya die bia dia ma obia esan se ye die ni ye die adwuma ho ye tie ni ye die ni ye die adwuma ho eti ye sere se obu o hawa on hwe ma chiri kwai na no button me number is 0244 0244 37 16 16 95 95 0244 0244 37 37 16 16 95 95 and 0559 0559 11 11 41 22 22 0559 0559 11 11 41 42
3: Father, ever that's baby. Na eja ye nyawanke bedeni, ye dasi ni nchweche. Nyami adumwa, ye besain.
1: Eshia.
3: Nemo mi ye beba aswe ye, ya beshe ye mpum. Inti, Dr. Sylvia, numbers ni biyum na fi, benin issues entu aso.
1: Ati show, ye dasi, ye beda fadasi. So, Fadi Abraham Heba in Spiritual Hospital enka, and I will see. Ti numbers are offer the basi ye ni 0244 37 1695 0244 37 1695 and answer 0559 11 41 22 0559 11 41 22 Doc to Doc,
3: and then, Benin issue said to us, so,